0: Guru Katura Mahadang Napanga, Raman Gening, first day on a Punago General Napana for interviewing you on your ring, Ka Tao Mayam Naga Naga happening Katura, Ka Unukunbala date go Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on Ka Taro Rakar Malanga Dao interviewing the link, you on your ring, Mayam Dao, Tinakonapa, you're on radio. Yo.
1: Yo, ngaranya ko kurama pilenda yun pengom yora ninang ralika diyal raman gening ka win ngaran nina 18 years na mangaraja markuling wala kanin na jawarin bityan life wala lang kangarangon ni maritjurali I think ngara na ngara to running walalang life ko jal ko walalang wal to kabul yon kalung namara walain park lil activity ngara welcome men makwalang bul in wal katin game sapul kana ya ko bet pet ripen walalang jamar kule ya ko ka same time la ka practicing de la banji festival gon kadar wadal jamar kuling dengun bala eto moment start ngara sunday an yo yan wala lain ram spirit muna wal nga walang ram ngarjan wala kanin na diang bala balanya
0: yo ngayam ya ko Andrew Guru katram tang napanga warka ka tau arakam na ga happening jinang bala yumur ko especially napa mala music ko ka music dance ko ka wakal mala activity mala ka ngarong ang ton jina ko yor ngara tan ar rakam tau nya ko na ga gatur ja happening na kon tuesday ja ga na happening dengun bala
2: yo ngaban jawan Blok wa we piang mbala ngai ka happening dual kiam aku li sport ka start kiang ngai dual Sunday which is nakun main mak ngai kiam aku yo napu banyak nakun yo ngon napu kan nama kialang walang fit kiao ngai tu ka kiam aku ini na rai piring ngon tau ngon main gitir tau ka kamu nunggu ka nanti kamu ni dulu kau yo napa tu mungkin kau pergi napa tu walang pas on wal tau ka rapirin ka connection ka wang amala ka tuan jam aku main mak meeting ngai ka happening jam aku tu banyak sport ka music ko
0: Balanya nya kon ripun ne wala nga bian kam mal teka birka nga ne malan balan nya ripo things malan nya kon breaking ka nya malan betul numan apa nya malan
2: yo belen karan dua riwak ja maus nga bali kami maka bi kum ka balan nya makum tio mala kali unku na pulika ninna with mawi Nawi MLCWAL, kam Najawal, kam Community Development Project, mapulka nama, based in Kalilin Kum. And we sit down, Nina Napulika, together, ka plan together to Nawi dua nakun, one dua program for young people go, ka kama pamwala, manmaku yang womle. Work together.
0: Work together. Abilinya. Work together. Main mak tang, main mak. Nah, nak kon nunggum, nunggal gom ngayaro waga napa? Question. Nak kon, nah nunaru ikam, jamar kole om taruk nak kon, tanal gom berka enda om, yalang mak om.
2: Ngarang gabicam nama. Ngunen balabal kun metrin ja yalang walang gom jawang kala ngau jamar koyo. Fit jauh, waktu kami nak main maktur rum tu, ka ba oi ka go bo toi ka join rambang ye jama ka gunga yon jama ko wen ka kama tam do wo malang yala lango
0: yo man mak tanga da wo ka lachu ni malang ko mide ko man mak tanga ko da wo ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malang room ko manara yakamale ko ka birka ndan ga napa breaking kanapa malen pilaya malamnya man makna malen ko napa dao lacho ana wa pemden lin napa bang pilaya lin ko dao ana pondal blang mayam yurwi kanapa dal ga support jamar kulen malen
2: pacu do makam jama ko ing kanapa dia ri rom ngo
0: palanya yo thank you yo ni makam mayol ngo radio 88.9 jinal raman gening
3: yo book mak aranya ko en jula kanga manmaka 88.9 FM yurong

Yo, kabak marangal nga yung the room. Ngunin walang walk off. Ka room dyan, ngunin waka dyan, ka racist room. Maraka yun ngay kan rupiah marangal. Jamaw. Stockman ko. Jamaw. Ka farming ko. Iba na nyo raw mala. Ka support dyan wala lang nga ngunin rin na mala. Workers union do mala. Kabulo, manmak to mala nga paki kung ga irukan. Kawang ga ngay malamirti yun ngay. Finance kurgali kor, ka politics kurgali korom kor. Ngunin yorin na malawal kan meritin kung ga yoro. Kurinji people na. Yo, garal manapan meriyan na kun walal ngunin yorin di mala, yol ngo justice ko. Karom ngunin ngay kan ngunin fight ya, Vincent Lingaring, Pilibaman, 1880s to, palanda yo walal ngarako yun mire. Ngunin di, wang ngaraka bala cattle station na walal dole yoro. Ka business na wal kan ngunin wadi nyamrangal. Ngunin li di White Hill Cattle Station or. Ka buliki, ka farming do room do jamay malana kun ngan ngunin yaj kurkungal na damaging na wangan. Ka gapun malakan mangutin yaj kurkungal. Ka bulo ngatan gan na kun yaj kurkungal richa po yun na mala. Ka yul ngun gan jaman yan mala. Meritinan yan gan jama gurupar, gurukko gurupar na wal kan na kun. Ibijar nga pa kay walal. Ngunin li di cattle station or. Ka room ngun, rations ko. Kaya ka balang ni man makungat tao lukan na raw karupiyaw. Ka 1914 do, leasing na ngay government to ngunin di station British Food Company wal. Betsy Brothers kal na walang ngunin na kun leasing. Business kur galikor. Kamaritin na nina kun waljakan ngunin yul ngunin jama gurupar. Kangutar na ngay marchin nguni hindi tinan nguni di cattle station wala lang kong wobro o yul ngon malajama po yo. Kaya kan na kon febile wala kan hindi meritin malajama ka ripun fo nating kon. Ripun kan yan na kon wala jama yakan gana wala na ngula manmak pingori di maran na. Everything wala kan yaka manmak tin wala langgal. Ripun kan baing unyan wala maran na. Kabu marmuka wala lang gan, ngunin wala kan buturo dumuktan, yaka kan ngunin wala na ko buturo dumuktan, marakulukturo na wala. Ripun gan baing utinan bunaray wala langgal. Tiyama unen wala kan wala meritin baki, yakan manmak. Kami alkurul na malakan na kun ripun yaka treating manmak kong aldebile. Yuga history na kun imrukadalakaran na mire, Wave Hill Walk Off po, 50th anniversary. Doan dia ngai. Ka bulu turan nirpan nemurung manikai.

You don't know about the dowel wrong here. Wave hill walk off. When you walk on the Kurmuni Balanya Mirikumural Malaman Marangal Yung, when you pay the Mala Kurinji Malayaku. 1975 Jaw, when you were Langanjala Uriya, Whitlam government, Mirinangunidin. Deal Najama Walal Rukurungali din Mala Company, when the food company, Vistis Brothers Kalda. Yabir. Walturungan Raman Guru Panangunidi. Land, Kuriji people gun. Walal nguni watangu malanguruki the traditional land go. Ka 16th August 1975 to Prime Minister Gough Whitlam ngai marichi ka buna walalang Wave Hill ngur. Ka nguni din guru panarao na title gunguruki din rungan maranarao na Kuriji people wal na. Ka di kayin matunganya nguni na maunguli ngurungay doli di internet ngur. Tertul muka ngai ngundi munatta ngai ngundi ngundi balanya mininya warong ngun meritirina Vincent Ligaring. Tertul nya ngai ngundi munatta karariun ngai rungan meram na nukal dun galil ngurukkal yede yol ngawal maile nakun ngai ngundi ngurupana wanga ngaraka rungan meraman wanga watang ngawal na walalangal katia ngundi history ngai jama the Australian ngur nguri yun ngai ngundi wakanya nakun manapan land right movement kun timeline nanu kadare ni ngora no matu me chimengetter tao manak maram internet ngor yon ngo timeline land right movement komala wagan ya bak petition ir kala happen ba man per ka do alun dao kan ya ko ngal da wave hill walk off 66 tun ka bolong ne le de bele ir kala bauxite mining go Nebal komiri dan ya walui. Kaya ini balanya mera dekut to kurutu mera malangun na men kira walal nakon jalter homeland movement ko rungi nyeron na. Homeland sil na mala. Kaya walangun ini di jalter ngurki di. Kaya walangun ini di malangun rum. Ka early 70s to larki adual yon ngawal dawin. Begit road ko ngurk Begit community na walangun ini balanya mera protesting against pili wal manangin gan ngapaki ngun di wanga ngaraka try kabela nya lingu na ko 1977 do gabara lola area ngur wal marangal na kon ngun di try wal ngura me ko and right ko de bele marchi climbing go crown land go pala nya yen dol mala na kon da karo me ko am land rights ngur mala da ngun di wow le mule kanina ba ngul mule ke pala nya ukire ngur mangi te mala ka early 1980s tun ka jebeluka mining una kakadu yuri ka na kunna na winga kakadu national park ja uni din na kun ngai listed national park una kakadu uni din world heritage ya ko marma rumgo environmental ka cultural rumgo ka wal kan ngi balanya mi mar do al bala uranium mine gor gali ko na kun wala lang try fight jebeluka mining yo ka ngundi bala nyamiri ngundi ngai ka happen ngundi lidi nguruki di rumgo jebelu kamai ni ngungai ngundi same the year ka Eddie Mobo land rights ngai ka proceeding na ngundi bala nyamiri high court ngundi ngundi ngundi ngundi ngupara ngai walan ka ngundi ngai bayang ngutin nany ka win ngai ka ngundi ngai win ya yur ngai nyur ngundi bala nyamiri bayang ngundi yan ngurutu meri na mala nina nany kan ngakul ya marang ya manjmak ya bao yo doli na kun ngara yan lurkun timeline sharing land rights pu mala na kundao act mala unel murto ka bala nyangul mala na kun jamar kun encouraging malto ka maringit tere gole lo malto ka marchen pili lem ruka dal barak da kun struggle ngul nina ka ngurungi room do do yang na kundao way feel walk off to ngai lem ruju na kun ngani bulun mar miria mali murto yu alqta na kun ngurungi di try tal kun na mir bile ngara kan ngutar yurwe kaya kan mukang ngarap pin ngaja Napur ngutana yung mala and the ones before Napur. Wala lang same story bala nya ling ngundi kan ngala palmiri mala jama rations ko ya ko. Tambao delep ko jo ka jo ko ka ngala le. Ya pala nya ya ka proper rupio. Ka tire ngundi ngara ka dol jama yung radio. Ka yul tu ni ka ngala ngama ngul ni mara jama mire. Ka na ni ka dol rupia ya ka maram. Tiya ki di uni wala ja walk off. Kalimur tu wala nya remember ka buku gurupan ka tu ka bat lemur tu ka wala lany
kay idi kum limurtukadal dao limurong kal jamar kule walwal ngangor ka celebrate limurtukadal every time when limurtuka territory day having the aldawin irkala Groot center tiwi Barkley region tuwal gataran ngundi din wanda ni kanina dal ngama kayul ngoy northern territory yako wala limuru ngulunguri de rupel jagalkan mar rupia miria man limuru nyuala limuru kajama bile wala ngundi ngurungu make stand they were really brave people to just walk off and leave everything kadagar in muka wala ngung wala ngundi balanya miri ngundi wala dadar in jawa mutpunu man jamar kulit na nyuhul ngundi nyuala lang milk ten giri na ngulany mala bala strike na yun wala yadangawar yun ang apakin ka history ngay wala doli jama limurung lingkura yako yung ala ngara ka diyang baladwal jama udiya ka payday pili wala langkong yun na kundual daw ngay yaka ngay gulyo na daw dual manymak na kunwalal kan ngunni yul ngay walal talian na kunwalal kan still ngunni marang marangal ka pili na kun ngay ngunni community trin na ngay ngunni di dagoragun ka still na kun ngay ngunni anda government kal ngunni during daw ngay mele pili ka ngunni white pildara shop upit ukire ya kalimur maringi na malawri po darwa darwa ngunni ngay nakun government kumala kire ka still na kun ngunni di agreement ka ngura yan wo mak yakan limur maringi ngunni walal bichan gam ngunni di government wetlam government rungira kadal wangan ngakan malakala yan mak ngunni ngapa yakan limur maringi ya pala nyo malalim rito ka na kun maringi tibili ngay ngunni community tila na ka na ngay community wada nga kun ngay dole yurwi kalimin kuraman galing wanda ngay ngunni limur anda wala langin kalian government kal ya na kun dadal bulo ya ko yang al ngunni ya ka ngay dal bulo na kun manymakali dao ya pala nya yo pat yan limur to na kun remember nga nya ka ngunni uri na malayul ngunni limur ngal fight limur ngal diyang bala ungle yun na walal jama o malala na limur ka jama ngapa ke walal yo kapala nya ngai dole dele murung dawin ngoni yurto ni ka yol ngon radio ngama tuan ya ngai ngoni 50th anniversary of Wayville walk off lemurto celebrate tole de ka remembering ka sharing mer ka dawo yo

0: The time is 5 o'clock.
1: Ngara chani ngar piju. Yo ngara rula kama dwala dao te akumata matao. First ngai dwala establish dwala nya matna matanya. Ka dwala ngana purundi na naya gora. Ka mari ngana purungu dwala wanganya. Dwala nya matna matanya. Ka ngurungu nya work through na wala dwala outstation. Matna matangura. Kaya kunyang ayi dua lawang ngayang balik cangana perundinan jaya gora ka ngarpi jingura ngara ya aku dara ya gora adu lang ngara wang ayu gora adu lang ayu wang anyang uni main mabuk mak tiro bungkang wang aku yukari dua la dao tu la kuri ringu dao dia ko uni ngayi first established dua la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM.

0: pangai mea ko Andrew Gurui tang katua mga na panga school ka na panga ro tau mai am na panga school work me wara o na adal ga happening katua ka tomorrow ka Saturday na panga mga wakalo ka also tang ro mai am ngal mga ro mai am tau yung radio yung tanaling kung tao na ka na dal ka birka yun ka na dal nga ro wika mga mga tao yo ka first one mga ro interview yung yung nga ko ali kila nga na pang yung radio mo ro kaya mamin school work min yo ka naman mo ro raka namit kaya ko
1: yung min makalal now na local kalian balan yun na they are Roman Green School kaya ako yung Albert warning mara
0: ma Raul nun mara na pa nung tinalang area nga
1: nga nga ako nga atin nga if I to go back 2014 or 15 lil o even nga to balay 1980s lorong but that's barakun mreter but anyway first nga nga kan jama murungon 2014 dun kam now yako remote school attendance strategy yang also known as walking bus yo walking bus twal now we maklim war from mangi balanga itu kamar ki ga jamar kulin mara wanga kor arale miram school il kagunga yang ga dial teachers na ga parents na ga community wang
0: na pangaro nungo and bit jamming gun nakon nga till 5 years back na kanuni happen deal nakon tuan jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military nawe happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numalang kon deal jaya na normally birka yun may mak na kung nini ka kamali mo rali
1: si may mak ka rali may mak ka rin wakal rali bili na kung rali na wi balanyam muli li yurong yung mam yurong yung mam wala kung understanding yurong yung ngay yung mam uli pong community ngur balay wakal mirin mala manikay mirin hiraki mirin bilma mirin kada doal nguni yiki nguni ngapa ke wong gita kada malang nguni le long mam dian jangan war kur long mam do ngara kan jangan main ma bili ngai le nguni long mam yo ngoi kada mara ngamal tam jam mar kurin ka yo tan yo ngoi ka mara kan dar punya ka woro ngoi mala mara ngam ta bili ngara kan ja brave mur ba jang ada win mangan ngai tunguli na we long mam mara tungai mangit yo ka mar ci wandangul waktu dah akan mengulang jadi musik kuru wala bikin wakal kuru yo
0: balai nak kon ni balai muka tu lain nak kan kon wana ngai papuro unyeli wangkai ngura yo kalau tu nak kon rip pun nak kon jamar kulit ya nu makan alat berkait nak kon walang alto unyeli jadi mengiter nakon rape peri maram kan nawe
1: bila wanga jangan ayo dari wawa wanga jangan ayo dari nawe main mak yurta o jamar kulu ya kara main main ngara kulu ngara main ke bila waktu yurung jamar kulu sebelah cendi main ke tiri wai mai tu guru tu miri main ke wai mai tu mal ka guru tu mal mungi li musik mul bila balan dawal musik mul ya kawal tu mungi li bila nabili sometimes ngara kal gue ngangur bungur limrong duka on dalam long traditional bungul in certain years yang malah a certain month yang yoga, bukan nak musik lagi. Anyway, nak

0: Well in the well, 12 o'clock. Kuali munai.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko tangara, era ringo, ora ora ora, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatui, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngo ere yo, tiara, irkala, ayo lingon.

0: Yo nghe mẹ có em rồi cái cả cả trường mà trong vô phụng á cả trong ngoài rồi băng để rắc cầm tao Winston đó tên là liên có yết tàu rồi yêu luôn tao cả program tên là liên có
1: yo dal mà nè mi vậy nè yak cầm mày làm á dal mà yêu rít nè ngủ phụng á nè làm việc cả bây giờ mà là nerk cala bus là cái bịch bus tao mà là nè băng băng activities nè ngủ là nè boat về cái feeling marti support wana aben bunga no wana adwat mama na wanga ngo abel nya mal activity so yo ya kan mo activity to but lifestyle al mo yo no abne adwat to na mal dia ya kan mo the insight pa malang ulana mala ba always to mo ga ya abne activity ulana abne na kon fitness ko ga neko hunting ro yo
0: yo ga tinan na kon yitte yo 2024 yo na ni ma program boleh takum
1: dengan ada program dari si alam gua beli yang mala itu mala alam gua dah kami apa ni alam gua main sok mala evet test alam gua itu mah jalan mala ya orang ngamen nama yang boy so anyone evet test guys dah mewah itu alam gua main sok dia aku yang ngangu kan nengu irk kalang gua so get along apa ni this year yo beli yang ni even rapid yang ni lakka mah dikim ni jangan mahu harap paling mala ni apa na buat buat way tua kayak dicam, apa ni rules? Main game malam kan netjen doa ni, apa ni na? I try kata balai orang apa ni young boys tamal ni apa? Mukur mama na, so that can have understanding apa ni? Fit jam yo ka, beli ni orang yang kau kan, kau lihat mana main ngah apa na? This year kau ni yang nak kan? Every new year soal kau main, apa nak muka try kau lihat mana apa ni style apa?
0: Yo thank you, nama lengko betul itu dah tambal yo orang ready awal.
2: Yo, ngara Jackie ngolori. Kuila, yung radio na pandalwangan namin, tiyal mapro, yung lingon chuchuch na.

henango loiji pendo bingo ngala bolje juta hilda hiwaranga weare ko ala jingana da roin bango kolinja a jondo ko ngo palara ndranang bolje juta wakelo jilba palani ala ji

0: Joo, tämä mä tein tyvyy juottara, jota tää on rakka.
1: Nukuakaa, prakpa.
2: Tuon kamala on rakka, mennä. Voi?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: huttu ngaran ya ora winama. Sawo yo. Kakambara yo. Penada ya ramat ora kangra.
0: Pomuru era mati.
1: Ni. Atuana ya balang eta kale ngaranya marakari. Hmm. Tolo pero kale ngah. Ang una bilang ay karwa niya ka nawi. Nawi, ana. Yes. Ya kumbro, nawi.
0: Kaya
1: wala. Kaya wala. Na, kaya wala. Bel mo ka o ka nga pra. Kaya
0: pili mo
1: na nga. Nga na sa ato na mire. Kaya kunya era na. Ya ito nga. Ba, mire. Nga. Ba, matyana pro ni kamar kule. Ka nga pra tao. Pala ana bel jam kole kole ngone ku hu bu da ka ma ka nga bra tau tau tau tau tau na ka nga bra eh moktra sai faun moktra bola ka ku nga faun nga ma
3: ku tola ni wan kala ko yo ku
1: ku ma di di mai na
0: Ha? Ma wangan.
1: Ma wangan ada lo. Bro. Ma. Paman ana bro le school. Paman gol belakang da pam. Gol ana bro le. Benista. Ma tenyar tu na bro shop la. Kula ban mi ko ni wanga. Ngayo. Ana pengane ni banara ero ra. Unyi ana bro ngatleng shop. Tara na ora. Aku hanya nak perlu tahu anak orang, ketua lalu record jangan orang kadal cina, mula-mula start dengan tiang apa lagi education center, na adult education center, na tiangnya lah, 1, 2, 3, ketua lalu nanti le, pun saya nak berintar orang, nak beli child care center, na ngai tiang apa lah, undi nak perlu wang ngai berintar orang macam ni, world malay. Pam tangun ni nanya, mana kat wang ni? Ang unia wanga na pungo ka adult education center ngatil mo. Ang unia ling ara ngatil niya school ara ora na nga 15 na million niya 16 million niya ara bilang ara pala yung lima artiya na ako kam work experience ko literacy jama tarok yun ko tarok ara ngatil niya jama literacy center ngara unia ngatil mo first pun dia jam mangar. Yo. Golongan apa lu le tekar juga. Paman.
0: Agar aja tim.
1: Golongan apa lu le? Spinis chat mari shop li. Rupiah apa jam mana pun punya. Aku mana bro?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulana, urulana. Unda kada le nya, ipala na mari ke. Ipala na. Pala ya bro la. Pani kenyala berjalan untuk ke anak. Baru ngalap pernah yo.
0: Nih.
1: Buluk kerja. Pani kena juga na ada kul juga na ada penting juga.
0: Wow.
1: Ngatur lepas apa nak drink kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beri. Wang kena mesti cendera beri cermin yang teh karo. Tiang ngatur langsung ni beri kesin teh karo. Tengah katoran ngatur teh karo. Telulu pan bapu melil yulunganya rikau ko binyural balanya lah. Berani pada kalau mil minyana yulunganya. Alide yang anak perungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan mana pun hidanya. Kacungai yang anak perungu kanya tu namanya. Kacung. Mula kayu. Ang gumalo pero kaya lang yung wala nilang orange pa na mapalang nila, neat to niya. Bala nila binukulok to na, karugo, mix. Bala nila rulim na bina na, neat ko na na niya. Ako pala niya mati niya, ni, hindi kaya ko dara, nangal ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur, lumur na na, kuku na nangal ko lang, nangal na ni. Nangal na na, kuya na na, yorup na niya pala, neat lang. Nama-nama bulu na, na yang net dari mana kulunginya, parah na naola, unyen na net, tapi na unyen aku ni, ranging orang paling orang ya, mungkin mah,
4: iya,
1: awak paling bulu macam, apalnya betul bulu ukan yang lebih bermat ya, marah enyah paling yang ukan lah, ranging orang lebih panik lecualah, akan ada friends kuikan.
5: Hi, this is Alfred from the Latin Mono Teenage Band. And you're listening to Yongo Radio, Yo Manmak.

ko ya ko abanu nje ala kribi angara na le yul ngala krama ga gaeli yo ka to la wang angra ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wang angara yul ngo radio atko abalanya

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko rawang ama yung radio

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nilan malayan ding lumarikin. Ani nan den yo ka balarawar go yer nangara. Pai malemarikin bicara. Malemarikin go angain bicara ko ne apa mereng ora ko.
2: Yo ora ko.
1: Komel puna muka. Yo, mel puna. Nakara wala nga. Yo. Kala kay bicara ya kana. Ti lang alito amin mak na ya ka. Marikin ngale ko. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Laro nga na lang yung kan. Pwede lang yung makin nga lang nguro ngo kaya dulikor. Marikin lang yung kan kandar ngol. Kadabay yung nga kan. Kapitira kan mga nwa eh. Chaykar ni ko, chaykar ako yung mal turjal ko. Para dalwa nga maringi. Nidole dunga, pitira na ngo. Kalar, kamarikin lang yung kan. Kurpulo rin. Kurpulo dahil naungol eh. Naungol wanga. Rari bambik wanga yako. Kapala na nyo kan marikin ang irekyal na. Ngurugar niya lang na nyo kan marikin. May makandar ngon dya. Bala na nyo nangal na yul ngon. Yul rin niya lang ang dimukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuyi bala niya warakan dinggangal makin nangal nyo kan bay. Lingwan marikin yan. Kandar ngul nga iwangan, wai. Tiyal nga linyo na wara ngul. Alam siya gul mo dir. Adot linyo kan ninan. Ninan linyo kan yurjan nga na linyo. Bahay ngul linyo ngata kanalukan na kapu. Kakultar niya lang bahay ngul. Ninan linyo kan kapikyan niya linyo dal na nangalo. Ngay kan naran kulta. Ang ngayon makin ngun ni maday nga may bumar na. Ngayon makin wara kan ngun ni bumar. Dinga na wala na. Gul mo din nga iwaloy. Bala niya na kundual walo dal. Pai kultang una-una rakang ali jajkai na ngatal na warakan na bijang ara. Para lenyo jajkai urna. Jajkai lenyo marikin kan kangain daba yadar na nangal. Lenyo langal ngadep miringoy. Pai ur maraduan ja. Para kai kan warna yur lenyo langai. Kung una kung ngamain bijang ara. Ya kan ni ngatil gajkai ngara tadulik kora bijang ayar ako. Pai uninggi kan kan maji ngara na jajkai na bijang ara. Amarikin da burna lenyo. Jajkai lenyo madual. Ya kabar ada linyo dual, beli kan ada linyo kanun nininan, barang ada linyo yul ngu, penyalang barang yul ngu bunana, penyalang barang ada bunan, pikir ngara. Ayau, ay macin ngati nan penyalang mukul merengoy, nawe aku, yuar nga, manda nawe, rakunya aku, mahebek manda, ngati nan malam macin penyalang, kemana yuni burum nak guru pawarakan penyalang linyo macin luka nan nyang urla, nyang ura, pawarakan nguni, kui malah. Tinggalkan waloi tukanan linyo bala nina nana perwara una nina nana perkan melain macin ngati nan linya lang kabar kong linyo ngunde wangang uja marikin bala nina kon ngunde landin ngunde tabla hati bala nyokan marikin ay ngunde bar kong ane yo linyo ngunde jay kerakan bala linyo nina nana perkan warakan na macin batay nyanguran lukanan linyo macin mana nan bala nyo macin linya lang ngati nan.
3: Yulmo Radio, check it out.
4: Yo, what's up, Eric?

0: Kubulkana ka wanga ngara ka do ala yon ngurai dia nulun boyongor ka wanga ngara ka di pulkam aire 8.9 ngor ta perek
1: we when we look back to